Tichula tambwe mashibesiano na muembi uyo ndi kase lichagwe lino nyimbo iyo inavi rudo ida galashasha iyo mungoma zomanika gole la perali. Zino pano apa lekani ine ndi ende kuya pinza ili kutwera kubuda kuna Mike Mopo avi uya etitambe kunza kwaecha kwaecha la jense.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inomirira ngezvo.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Wecha Antonio, wapurumuka shakanaka.
1: Shiri nani, Zuru andizi kusenza mambure anofikira nunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anofikira nunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anofikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mosharirira. Aiunguti nguva yese. Pamwene paya inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemosharirira. Saka mamburi anofikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi. Inini nukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anofikira nhunga usiku.

0: na mbuto inonera ngimabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Mbore anofikira nhunga anganoseenziswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikirei mosharanira ndemerere yedu huru indaramo.

Alhamdulillah. Ngakudzwe ala. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwaala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Ala unoti kuAlqur'an. Unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, fikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripabvute mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nuhusaru. Ala, adi anotweta tweta ziro.

0: kanjani Junior, ukasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chinchaita, auzi kufarira?
1: Andizi kufarira, uri kubamba kunaka kupinda mazuwa amweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mukurumange nhunga. Uye nokuvikira mujararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano. Nusaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tretere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute no nirangezo utongo mwaka.
3: Estamos cansados de sofrer.
4: Nanato makumatatu miseso ana mire dzoitora zvino 32 minutu zvapurutani ati china mazhinji sara panapa vakumpasa zvingoma zvekuenekana ndizvo basi. Oliver Style na Tabazil. Pondera kuenda.

tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndichona mvumba mwecho usiku nomoseswa makumaro ngomuna najeta ndato tiri kuchichenjenesa kozvongoma yakaimwa nguva embe vakasiyana siyana tomboenda kozwa kongoma yakaimbwa ndemavhunja inositi nimukumile ndazomuwana tenda kozwa wawanani apa aona mudiwa wake here ndiani awana.